0: nyego nume fere ọzọ.
1: Mm, ulozo na akwa ha gi okwa ya.
2: Mama chiri ma, anma bia hey. Kam lugo dolo.
0: Ebo bibi bu ebe nri o made. Kweto tolo na nri obula. Site ni ji Royco seasoning cubes eme putara ọhụrụ. Royco seasoning cubes de no la yo bla di gizuwa. Royco, unwe di ma,